0: I don't wanna
1: value it. Kalina e manya.
0: Meji logana weyo.
1: Kalina e
0: manya. Wonga nela weyo ki. Akala kumbi funa ka weyo.
1: Kalina e manya.
0: Mogele mio.
1: Na
0: mfuna yo. Na vina na iwanana.
1: Kalina e manya.
0: Ya kuno.
1: Kalina e manya.
0: Tugayelo mabasa ni. Nifanya pendezi. Namurada wa baraka nyanoraiva.
1: Kalina e manya.
0: Igaosu mulela. Kalina e manya.